0: matrena belungu.
1: Fuli.
0: Na belungu. Sigibela matrena na belungu. Epeshe. Sigibela matrena na belungu.
2: Turn up your radio. Good music lives here.